0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawai ki pe malolo le tonga tope ko flipo motulalo pe mo ngongo ki he aho moni te koni ho full mafa September wa fe wa no. Na e fraba he pongpong I sapate I au kalani a infrastructure lahitaha o kolo. Fika o akeni pe mo e fefononga aki. Ko hata anolo feunga mo e kilomita e tolu po infanima a enelere me he tawanga le lue koe wai te mata pe koe ilo a ko Britomat o au ki mga fau. O kukau a e ongo tawanga le lue fo o wai ko te wai horotiu I lotokolo atu pe ia pe mo karanga a hape a ia kuhu maia I hala Mercury Lane. Tafaki enia ke road na tolko o ku na maheni pe mo ke road ke tafaki ke motorway o ye foki e fralele ia o e tawanga le lue ko I otahuhu pe Henderson pe mo New Market o ku ka o heni a hono tana ki atu pe mga hele lue uhila pe ku to lo lo ange pe lava ke to tola yange a hono ka pase se o pe foki ka mata ta o ia e liu e fo tu tu ia ko ni e fo unga fe fo no a ki ko I au kalani ke to sa yange va de ange mo fo la la ko o la foki ni e nga au e mo fo tu tu ko palani ta ula ka mai ki ai e ka engineer ka nga au e me City Rail Link mana fe no Kiwi Rail Auckland Transport Pea mo e toko lahi na nau kawa tuki ai. Nai pehe he pule kolo ia pe koe meia koe o Aokalani, Len Brown. Koe matapā e nia ki he kaha u fatua pule ana o Aokalani. Oku mahino mai foki. Nai ai pe mo ki ipole ia. Ane afi I he whakaawa koe ia o e tāno lomo lele a ngahi lelue. Ka oku fuafi e maari e pe. Nai lava lele a e o au whakaawa koe ni. Koe taha e ngahi ngā ngā ehu o kufi kuki mo ngahi motu mo pule anga koe o e Pasifiki. Koe kahau o e kakai koe ia o Bougainville. Koe palopare mau kamata ia me taimi koe. Nai vei mau pao ai e ngahi whanua papalangi ia o mamani he Pasifiki. Ko Bougainville foki o ku fetu takia mo toenga koe o Solomone I he anga whakafonua rea whakamatakari mo ngahi mea pehe

0: Kia ora tātou kata toki te aroma tō te tui. E te iti tangata tūrou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

we over Kamamata. Not me, 2K, the Katanga, Otto Itabaka, the Puinga Niva, the Wakatau, the Karangayan Ebaka. He take to a toy, Puni, to Puni, or Tata to a toy that I work at the Hilki, that we don't. Or they over there, I work at Mamata, I pay the doing out tongue. Narwa, ten out of doing out tongue to Gruma, tied by the two out tongue, I don't idea how Mamat, it at to a kitten to Tatu Waka. E tere tere ne ngā rote I tua moana Pasifika. Ko noa ua te Europa, te area ia mana mana tae te tauturi te tangata, e tautene I no te area ngā te tumutu. Ke tae rire te taime no te area, opara I te ia waka, nā te au papa I te tāne tini, e te au māpū tāne, opara I te ia waka ki roto I te tai. E kia pau te ia waka ki roto I te tai, wa eru mai te Europa, te ia māpū arika, e tōna kou kakau, kakai wā tua ia kuru ngai te waka. E oti, ko te area ngā te I rira. The mata te waka are tai, mata te waka ti ere, roti ti atu atu o te tere kira kanga no te tumutu. Wa nā te pai a kau ratu te erang, me tau nuatu. Kua manako takere ana te tai o papa me kare te tai o mapu, I tā ratu I manako ne no te Europa I arika. E I tā ratu I manako. A pēra atu I arika ki te tai, roto I te pahara, te wā, o te atu atu e pahara, o te wā I roto pū te moana I ngā inua. Te area, nā tātū, e area nā tātū I tō tātū reo rautong. O te pāharati, rotu pūhi mani I ke rakanga. O te ia te manako, o te tāne tini, o runga I te ia waka. Kare no tiri te teme ku manako takere nā rātū. Mea oke o koumai a rika, ki runga I te tehu atu waka. A pē rātū I a rika ki te tai. E nā I rātū ere nei, nā te pai a kau. Te waira te tai oi ku tūho. E nā, te a kapapara rai te waka no rira, I te ia tuato. I te ere. Ya tera ratu ki tue tuko o manako ki a baba. A pai atu ratu ki mamau atu I wawa ki te kau tuko. I tenua mani ki a mamau atu. Oto I te ia pahara ki te kang. Nara kua tapu te tei o papa. E te tei o auraka. Mamono. A pe u noti mea o kupu tanga te totorai. A pe u tatu. Ti tiri tatu ia e kuni. Kini ua ki te pai a kau ki a tai atu ki uta. Te e opu lato I ra reka. Pei rātu I arika kuro te te tai. Kāre te matanga pakari. Tara tara ua te matanga. Te ia tua tua wānanga tara tara. Maru ua te matanga. Te I tau no te waka. No te ereanga ki mi rakanga. I te ia tūmatu. Kua ere atu rai te ia waka I rira. Te ia whaia nei a arika. Kua ere atu rātu I rira. Te ka kau atu nei arika. Ki uta I te nua. I runga I te kau. I tua I tūkau. O te tai oere te ia ngā I rirua tahunu e tūkau. Kua topa te rā, o te mai te rā, I te topa ngā ia, kua paruparu a rika I rira. Topa ia nā tētai tua mai te oiri. O te ngā I te ia I roto I te rira tuatau, o te akamatanga o te enua rāwi, I roto I te ia oiri o tūkua piri atua ia te tuanga enua rāwi o manika. Te roto I rira te ia tuanga o rika I te tonga. Paruparu a ia te aranga kurunga I te akau te kakau, te kakoromaki anga I tae I te otei te noa. Ere tu ia ki runga I te kau, kua pōpōi, kua topa te rā. Kare atu na ngā ia ere, rato I te au ngahu, e ngahu te ia. Tēnei kua tupu na te ia rākau ki tātou, kare au pāpu e ate ka tangenga nā tātou I te ia rākau e ngahu. E tupu ana ia nā te paetai, te tupu raki tō tātou a winua I te kukare ni kātou tō te ia rākau e ngahu. I roto ua te ia taiak, e kare te ia ropa, I tōna ngā I trotua I roto I te ia au ngahu. Ia ruru ai e kuroto no te matang. Te tua ki te ianga, ngā matang e kui atua I tukau. Ia I e nāone, wa topa ia I te moe, wa pō e topa kua mai te rā o, te ere mai re kai ki mai te rā. Nō mai ia ki runga ki te atu ai e te ia tamai no mea, ki re ratu atau. Are mengi ki mei tō tātu I te ira, mana ko te pera ara tātu I te inua kā tōtu I rātu I te ira ratu atau. Te ere nei te ikianga rāti ia. Te ere mai nei te I te mai, te ere nei ai a narunga I te papa a kau, te ere ai a ka te ere mengi, tōna ere mengi te tia, te ere mengi te tiri ira tu ato, ki te atu arika, roto I te ia tu ato I rira, ki hoa ti te ia te mai nei te ripu, kua ere mai, wa tu atu arika I rira, wa arawa I arika I te ia te mai, awa I rira I tiri ira atiam, e kua ki te arika e kare ai e mitaki te hoki I te oiri taunu, Kua no tina mō ai a ki tōi re tūko. Kāre roa ai a I nāro jōki ki tau indivira. O tō nāu tūtu, o tā nāu pēu. No ai a ki te ia te maine. Kā ai a

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: I tēnei te roto tātou I te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora toru I te mai āta ki te ora ā. Pimonu, ko ki airani.

0: mana kai openga yarato ikone noi anga kapitato yarato itepto o te breakfast trara o ki kar ko yara ye te atur mai te tere te opopo in kato to yarato rito toratunga e kanoe we te muni sapati te watu ki te akotanga o tarato conference ka inyaro koe te arawe ta automariki we kore tauturu mai te breakfast e tire rao popongi kare yara ye tato e te oiri tangata matawara e no kirito ya koe akaran to o ki ya koe akaran na te akarongorongo mai ne koto I te toto akakite me ti akaran ne koe tire rao panga putama aramai tauturu ye mai aramai ki arawe tato I arako tu ngar po inta ta tu munia ko tu me kar ko ya ko tu me ke ta o tu anir ta ra tu tu re ka fi me ya ti ra I bre I ta ta tu anga ya ka fi ti I mangere te ro te ro ro ke to ta tu ko pu ta ta te ro I tu me te nga ti a nga ra te tu te ro no ko to na te tu ya fu ma ne mai ya ko tu ka to e pera ka to to ta tu mi tu pa kari e no ne I te tō te inua te api maki te kopapa e pera katoa. Te roto I te o ara maki, te puri atu ne no rato aka marui re toko to maki ki a rawe ko tato. Ko tato tuto akit ki te ura e te irira e haro atu ne ia ko tō tō tato I te tangata matara te no Mary Australia e I runga I a koe e Aotearo me I runga e te atu ki raro e pera katoa ki atu ki tō tato inua manea ki a koe te uiri manea matawara. Te aro atu ni mātou, te aronga katiritiri o tātou putuputonga, iau te aro nui, iau koutou kātou tua, ahumaruirui, te tō te aro no tātou, kā ki tō kō ki rungo te pia rātio, a te e pita maki mua, pera kato akume te ki tō tātou rātio ku ki arin, no te tō atou, ki aromai nā rungo te mārewa. Anana tangata kiri, te ia, te aro atu ni iau koutou kātou tua, ki orana e ke mani ia.
1: Ko te ia piu e perimuni, e piu ka mau iau I tō upoko, nara me manata ko e re, e tangata ta au I kite ko e re, e rawe ana ai te piu, me kore ko taro to ka ko e, te rawe ne te piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua ai e tāna au piu, me erme I tāna muni, te tai ka pati putu putu me e te tai muni, te tai te me, ka tutu ua ai e norunga I te muni, me kore norunga I te pere, e te tai, kore kere re, ka reo na te me oho au ki te o piu te matau I ai, me taro to ka ko e re, te akaprane te e tegeno o, e mea tau kapike tuko e tei tauturu. E ko te tauturu, mi tā rae, tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata, me ka ina waraka toko koe e tangata Pasifika, ka amako, kare tuta ki te ia koma koma anga, e te mea, ka awai muna rae, tā rāo koma koma, ki te o aronga anga anga, I rutu I te reira tuanga, me te social services, na me kare, te te tae numero tanyunyu, kare waru anere, onurima a, onurima rima, kare waru anere, onurima a, onurima rima, me kare, ticks, te ticks, kare tutaki, waru kare kare on, te oro uaka ticks koe, no te tauturu, taka kia me te reira, pana atu ki rungo I te kupuroro uira, safergambling.org.nz /support.
2: Ka aere stato I te item, ka akarungurungo I te o tutu akakite, no kone me to tato taiaki, ia matapu o teariki, no koto I te inua tangata o inua manu.
3: Kio lana tato e akarungurungo mene, tato lato I te arane, kio lana I te tangata koki alen, kio lana katoa o inua manu. Tato kalere no ti abutoma me mora e naro ja komita e ago e mokoiro no ti anga ta ko tira ve to mana kai ko yoki ta manga to ta tu unta e ra kato te u ta ta te pili mai te ta tu ya ko mokoiro ya ja komita ki ko to ta ko tu to anga e ra ve ta manga to ta tu unta e to ta tu pa pa pa e no man te ara ra ki tu ara no ta tu e de wa kamara la no ta tu na ta tu pure anga ate tapat na te mama wa ni ti sa tu pure e ate tapat no ya ta kamara ya ni ta tu to la la te ma ia tato ora tu e to tato kare de wai no tia pato e ati a pato makmo u de tato e ata kan kalavi mo to tato pat papa u yo ke ari ki ki anga I te terapia te amo mo to tato mutual no te anga ate is conference at the CICC kalavi ati a opama ri tato te anga ngai no tato I to ti tato ne tale ne la ti ro ro to tato pami to te tato ne te to mo to tato pat papa e to tato wi ri ki u mata ya wi ranga tira mo to tatu enu to tatu mito paka amaver we tu la to tatu mito paka na rua ja rekite tatu je to tatu ne to tatu ya le ni ati a makifu e te paka ni mai ne dia a ko ne ma ko to e to e to ko to un to tatu ko buta ta na tu ne tu ma te na e ti to tatu je te tu e a pu ma na e tatu e to te to tatu ne ra to to tatu mito e de te ne ma to zu ka to ma te po e ko to to tatu ma la ko e no ti a to tatu ne na wa ta ka mi ta tatu ana mo de la

0: Breakfast News with PMN Samoa.
1: E mo molao nfa talo fatu il pa iman malo sa molo fa fong mai mau te malao ni tu na. Ta no fa lava malo li se ifu inangi ma mau matafi. Usi mai lo nfa fong e talo fong ni o ne solua. Sulimo se te malua filo sifulono ali lima tolitasi PI PMN ni Aotearoa. E fai tau wafi tangata o kilani ni ti eti elino fo wafi fo wale City Rail Link ina wate tala aloa ia le tae ole asusa I se fai ngafa ona po nei ona fo wafi sa hafa alua ele lima tesi male lima piliona tala ale tau. O loo fo fo le vangafa upufai ele national e tau fia se fai ngafa upito leo leo e ngaru lua ilunga ona fo wafi mapasi pe afai toi filifilia la tau e pulea le malo. Pe meleso upo leo leo ya Mark Mitchell Ole afa atuina sifanga fa apito leo leo mofila wa inga ya ukilani ina iya va aye leo leo nunga unufuafi pasi va afeo wai po ferries fa apia nufuanga ita unu uyei malanga. Elima sifu leo leo fau ole afa fa inga alwe ngaina mole amawe leo leo situpe fa opopo e fitu miliona talang e ala il paketi po le tala ole tupe le lua afe lue sifu le fitu. Pemelita ita ole National Party ya Christopher Luxon E taa ule nofo male mautinoa o tangata au kilani o le amafaino fe mala nga ivave male saonga le mu. Na taa ule matanga lue ngau tupe poli treasury ele ia ilava sifeo tina inga male kapene taa ele ifaya ni usila le ofo taa li malo ai le fono taa itao il Pacific Islands Forum ili taa usanga fono. Pa male minister tupe ya Nicola Willis e matuwa faa ititia tupe o le patu tupo le talo le tupe mole faa moe moe ili sili atu le lua maetolo le au faa inga ona saa manatu mutanga lue ngau tupe ele o manino le taa ua le faa alu o tupe lea fuwa fuanga. Ai maise ai ele iu ia ala o mea isi faa tanganga male kapeneta. Pe ita ina taa ua le minister o lo mtaa upi taa lua ifafo A fionga ba vasa mana ya Winston Peters ili Radio New Zealand e faapea. Ua uma na longo ina le pale mia o Christopher Luxon au le ifaya le ofo ma ele aise a ya e sa ili aise faatanganga ma ele kapeneta. Pemelea fionga anaye atho anaye wafaititia le faatuatuanga ipulenga taufe malanga inga le telo tausanga. Ona o faufautua le faa maoni ele mafai onitu inatu talu sanga mo visa le taimi tatau. E mana o le vainga fa ufaya le New Zealand first, e tu ina atu itangata mea tu moti o le Pasifika lo nofo I New Zealand ya unoma se permita alo a ia po overstayers, se va itai mea lua tau sanga, e fa asa o lele ea la tu talo sanga tau fe malanga inga, a o le io o ina toi ti poti ese ma New Zealand, ma le toi mawai se visa. Olo una ia malosi anae afa anae ia tangata Pasifika, olo ilea tu ulanga, na ia awane ifa ama imawina le ne ya vanoa. Pa mesifala aptonga soifu malolo ina Maori, wafaonga sese ele Pokey Trust o taalonga imasini poka ipapu mfale kalapu le lua sifunu valu miliona taala. Ma sifa alavalavi matuwa onga onga lea. Wa maulu mtanga aluenga mtaa upo lo toifalo lea tunuu, tupe saa tatao nufa alua onga ifso swani mo nuu po communities, E tutongi ei tupe faalu wa lfaalabu tonga. Pemelipule silo le hapai te Hawara ya Jason Alexander. O tangata maori mafio anga po communities e matuwa mawa lalo tupe mawa. O la atou na o loo amo ina se adhenga mamafa o le neifa ale tonu le manuia. O sisi osu enga tumaitia onga le Pasifika wa mawai e tutamale afan sa waini le tausangataluai pe bullied. Wafaana wilo le Pacific Community lana li ipoti o le lua afelus fu lima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment le ea au fi aise fu ainga le soifuwa manuia po le well-being. O le tootele o tamaiti maasani, o tamaiti aonga na fai mai na faasa wa aina lato ule aonga. Na mawe su enga wa mionga maasani o le ulangia po le lafo ingota ufa afefe manga oi ya lato mea totino. Tuse male lua mai tolu tamaiti aonga le iputia maine ya afianga, male afa na faa manu alia o lato tino, masasa, fe kiki pe fe la umata. Male tala faa iu, esile male tolu sifuru tangata o leilo loa pea ina ua fuli se vaa sa malangai tangata le sami sa utou I vanuatu, na faa mitale se tasi o vaenga la vea I fai mai, o se vaa venga ili sifuru lima na faa sa oina mai le sami, Mali to olua ufa maoni ya mai wa maani liu ili taa yao lea sifraile taluwai. Ta uwatu ili pailate malifuwa mai ya Mark Turnbull ili Radio New Zealand. le lo lo wa tele le tau ma matangi ma lo losi sa me twa fainga tai au au nanga la ve ai ile sami sa mo telefona o le nei yaso manu tele ina la tapo inga inga pule ai maria ma kele tutu so I fua
0: the beat of a drum like a beat of our heart 531 PI